Shelly, Ransani, Lili, Dihaura, Mama Asmara. Kabe wis padha ning ngarepe TikTok. Iso mirsani lulur.